0: Banging music like never before. This is the Ultimate Radio.
1: Hello, hello. Le ba sokwa ba tla ina mathela. Marara mesi ka khaiba. Majara fun ka mahika. Di khabane tsa moshweshwe. Ma para go ama. Di tjotjela. Bana bang khaurise e mo tsana tshwane. Bana ba tsariya tse. Bana mang khulma tsupa. Se chaba. Sa ho bewa pele. No kiteka dilemo tse magolo mabedi setšhaba se ba sweto se theilwe mane tšhaba bosweng gorong wa kgotla Ultimate Radio le yona ga itheke morwalo re keteka ka mananeo a rona a ikgethileng selemong sena sa 2024 seo re bileng ka diketeka dilemo tse 18 Ultimate Radio e le karolo ya boithabiso ba gago ba letsatsi le letsatsi labone le leng le leng selemo sa gago sa Ultimate Radio se ka utlwisetsa mananeo a gago a letsatsi le letsatsi ka puo ya gago puo ya heno Sesotho se mathemalodi go tloga ka gora ya bohlano goseng go fitlhela ngwana a tshaba Kupula hore tsena di tla ho wena la bone le leng le leng harabeke Ultimate Radio e nna ka letsa ba sotho bo ke dilemo tse magolo mabedi tsa katleho phunyeletso tswelopele bophelo bo botle le kgotso e tswa ngwana kgotso ha le ba letsa kgotso